Do puli de jo. Nagri kay nga ching berita lokilap kay rata seksang berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulo berita. Sarawak patadyo ngaraban usaha inan ngaruat malun ula doktor tempatan. Klinik kesehatan bakun muram lukraga 5 juta ringgit miak nguit samal kuan pulo telu ribu lun tebawang. Venan. Mangunku rujukan na Sarawak inan malan limbang idi lawas mangunku bandar Lakantana Mampan Banglak 2025.